0: Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat na kapatid, buksan po natin ang ating mga Bible. Awit chapter 45 verses 11 to 17. Awit chapter 45 verses 11 to 17. Sa gayoy nananasain ng hari ang inyong kagandahan, sapagkat siya iyong Panginoon at sumamba ka sa kanya. At ang anak na babae ng Tiro ay duduon na may kaloob. Pati ng mayamang kagitna ng inyong bayan ay mamamanghik ng inyong ringap. Ang anak na babae ng hari ay totoong maluwalhati sa bahay hari. Ang kanyang suot ay yaring may ginto. Siya ay ihatid sa hari ng may suot na bordado. Ang mga dalaga ng kanyang mga kasama na nagsisisunod sa kanya ay dadalhin sa iyo. May kasayahan at kagalakan ng ihatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay hari sa halip ng inyong mga magulang ay ang inyong mga anak na siya mong gagawin mga pangulo sa buong lupa. Aking ipalaala ang iyong pangalan sa lahat ng saling lahi, kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Ama namin na sa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa bagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, lakas, at pagkakataon ay muli kami nakakatipon upang ikaw ay sambahin at purihin. Sa oras na ito, inaalay namin sa iyo ang aming pananambahan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Alisin mo po ang anumang sagabal na maaaring humadlang upang kami ay makapagpuri sa iyong buong katapatan at kagalakan. Gabayan mo po ang bawat bahagi ng aming gawain, ang pag-awit, panalangin at pakikinig sa iyong salita. Pahiran mo ng iyong banal na espiritu ang mga ngaral upang malinaw at may kapangyarihan maipahayag ang iyong mensahe. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay maging kadugod-dugod sa iyong paningin at magbigay papuri sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesucristo. Amen.
1: Para sa unang awit pa natin mga kapatid, Psalm number 37.

Pag-ulat yung mapakinggan ang recite sa mga ganito. Song number 126. There's a party of that. 1, 2, 6. Oh!

0: wonder-working mark in the precious blood of the Lamb.
1: Okay, muli po natin na buksan ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng Roma, chapter 15. Romans, chapter 15. Isang verse lang. Okay, dalawin natin para maganda. 15, verse 13 and 14. Okay, sabi rito sa verse 13, habang hindi pa lumalabas doon, sabi rito, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkalobnawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana na kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 14, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. At sa magang ito ay ating pong bibigyan diin yung buhay ng isang Christian. So nakalagay dyan ay Christian character. Ano ba ang dapat na makitang pag-ugali ng isang Kristiyano? Kasi marami yung tinatawag natin, tinatawag na Kristiyano, pero hindi naman makikita sa kanya yung tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano. Marami sa atin na tinatawag natin nagsasabi na sila ay Kristiyano, kaya yung ating binasa sa verse 14, at ako naman ay sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo. So sa verse na yan ay papakita na ang tinatawag po natin na pagtitiwala ni Paul, kasi sabi nga sa verse 13 kanina, ng Diyos ang pag-asa, ng Diyos ng pag-asa at buong kagalakan at kapayapaan. Yan katangian ng Diyos na siyang sumasa bawat isa. Ang Diyos ang siyang mayroon sa atin, nakasama natin kay Sabrian, na managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So dito natin makikita yung ugnayan ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay nasa atin, o ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, sabi nga riyan ay managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So sa madali sabi, gumagalaw ang Espiritu sa ating buhay. Present ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Hindi po siya itatawag po natin hiwalay. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kaya lang, dahil tayo ay nasa ating Panginoon Jesus, sumasampalataya, kaya sabi nga diyan, itatawag natin, mayroon inaasahan o sinasabi ni Apostle Paul na dapat gampanan ng isang Kristiyano. Ano ba yung kanyang pantukoy patungkol sa kalagayan ng mga Kristiyano? Kaya sabi natin yung ugali. Number one, sabi po riyan, sa verse 14, sabi niya sa pula, nakalagay, kayo naman ay mga puspos ng kabutihan. So ibig sabihin, sa bawat Kristiyano, kanyang pag-ugali o katauhan ay punong-puno ng tiyatawag natin kabutihan. Dito sa salin na nasa aking harapan ay maniwalang kayo mapuspos, puspos ng kabutihan. Ano kayo, bakit kayo binabanggit na kayo puspos ng kabutihan? Ano ba tayo dati? Ano ba yung ating kalagayan? Dahil binabanggit na Apostle Paul na siya'y umaasa patungkol sa atin na tayo ay punong-puno o mga puspos ng kabutihan. Paano natin may papaliwanag? Sabi po riyan sa Efeso chapter 5, verse 8 and 9, sapagkat, sabi niya, noon parahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So diyan ay binabanggit kung ano yung dati nating kalagayan. Ang kalagayan daw natin ay dati ay tayo ay nasa kadiliman. So ibig sabihin, pag sinabi mong kadiliman, maraming nangyayari dyan sa dilim. Kaya pag dumilim na, sabi nga natin, eh maraming naginagawa kalokohan. Pinaglalaruan. Ayan. Kumbaga, tricycle dyan sa labas, pwede paglaruan ano. Nakatabi dyan, mamaya, mawawala yung side mirror niya. Gawa ng kadiliman yun. Ah, di ba? Kaya ibig sabihin, hindi kabutihan. Kaya sabi rin sa chapter 15, kanina, kayo'y mapuspos ng kabutihan. Pero dati sabi dyan, tayo ay nasa kadiliman, ibig sabihin, masama yung dati natin katauhan. Kaya sabi rin, dahil tayo ngayon ay, sabi rin, natapat kayo'y sa kaliwanagan sa Panginoon. Ibig sabihin, nang tayo nagkaroon ng ugnayan, nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, nang tayo naniwala na siyang ating tagapagligtas, kaya sabi dyan, magsilakad kayong gaya ng anak ng kaliwanagan. So ibig sabihin, ang comparison natin kanina sa kadiliman, kasamaan, katwiran o kaya sabi rito ay kabutihan. Kaya dyan sa verse 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan, ano yung kaliwanagan? Tayo na sa Panginoon Jesus. Pag tayo na sa ating Panginoon Jesus, tayo ay nasa kaliwanagan. At ang bunga ng nasa kaliwanagan ay, sabi doon, ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. So ito hindi pwedeng magkahiwalay. Kaya pag binabanggit po natin, ako'y tagasunod ni Hesu Kristo, ako'y mananampalataya ni Hesu Kristo, ibig sabihin, nasa liwanag ako, then buo yung aking paggawa ng kabutihan, katwiran at katotohanan. So ibig sabihin, malayo-malayo ka na doon sa paggawa ng kadiliman. Kaya ibig sabihin, mayroon pagbabago. Kaya pinapala na Apostle Paul, dyan sa Romans chapter 15, ako'y umaasa sa inyo, sabi niya. Dyan sa verse 13. Pero dito sa verse 14, sabi, lubos akong naniniwala. Siya may tiwala. Kayo ay nasa kabutihan. Dahil kayo ay nasa kaliwanagan. So walang kalokohan. Then sa pangalawang Thessalonica chapter 1 verse 11, sabi niya, dahil dito ay lagi namin idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo. Malapit na wala ba? Pagkatawag sa inyo. Paano tayo tinawag ng Panginoon? Diyos. Walang iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoon Hesu Kristo. Kaya tayo'y tinawag ng Panginoon. Diyos sa pamagitan ng ating relasyon sa ating Panginoon Hesu Kristo. Sabi niya, sa Diyos pagkatawag sa inyo at ganapin, may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. So maliwanag na sinabi ni Paul ay ako'y naniniwala ng iyong gawain. Ang iyong iniisip ay pawang kabutihan. Wala ng kabuktutan, wala ng panlilila, kundi panay mabuti yung gawa ng isang Kristiyano. Kaya sabi niya, kabutihan at gawa ng pananampalataya. So ibig sabihin yung kabutihan nating ginagawa ay resulta ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, malimit kong ginagamit sa inyo na tiyatawag po natin na tubo ng tubig. Pag malinis yung source ng ating tubig, malinis yung makakarating sa atin. Pero pag marumi yung pinanggalingan, marumi din yung makarating sa atin. Or either, yung tubo na pinagdadaluyan ng tubig ay marumi din makarating. Pero sa ating Panginoon, dahil tayo sumampalataya, tayo ay, sabi nga doon, after na tayo nagpabautismo, sabi doon, ibinihis nyo si Kristo. So ibig sabihin, ang mayroon sa atin ay si Hesu Kristo. Kaya sabi doon, ang ginagawa natin ay kabutihan as a result ng ating pananampalataya. Kaya maliwanag na dapat ay walang nakikita sa atin na tiyatawag natin kadiliman o kaya tiyatawag natin kasamaan sa ating buhay. So, ibig sabihin, iyon ang dati natin katauhan ay dapat nang mabago. Kaya sabi ng Apostle Paul dyan, sa verse 14, sabi doon na kayo'y mga puspos na kabutihan. Para siya, alam ko naman ay mabait ka. Alam ko naman na ikaw ay masunurin. Parang ganun kanyang binabanggit niya sa nauna na mga puspos sa kabutihan. So sa madaling sabi, bawat Kristiyano ay gumagawa ng kabutihan. Pangalawa, sabi riyan, na, nakikita ni Paul na dapat natin gawin, hindi lang yung mapuspos tayo ng kabutihan, kundi pinuspos ng lahat ng kaalaman. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay nagiging wise. Ang mga Kristiyano ay nagiging marunong. Dahil sabi nga doon sa, hindi ko na ilagay dito, pero tignan ko lang sandali, dito sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 15, yung aking malimit na binabasa, sabi niya, mula pa ng iyong pagkabata, ay alam mo na, okay, alam mo na ang banal na kasulatan na magtuturo ng daan kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Yung ibang sali, sabi doon ay, you have known the scripture that make you wise. Sabi niya, ito ay nagpapatalino sa iyo. Ikaw ay nagiging marunong. Kaya mga tao, nagbabasa ng banal na kasulatan, nagiging marunong. Nagiging maalam. Alam na ang tama at alam na ang hindi. Diba? Sabi ko nga kanina, yung ating pinagtatalakayan bago tayo nag-start, may ito sinasabi na totoong nangyayari, pero hindi ito yung katotohanan. Ano yung nangyayari na tiyatawag natin hindi ito katotohanan? Kasi pangit naman nasabihin natin na parang yung word na kaalaman, dahil daw yung tao itiyatawag natin nakaranas, na siya itiyatawag natin sinapian. Yan. Kasi sabi rin ba, hindi yan totoo. Hindi totoo yan. May sinapian ayon din sa banal na kasulatan. May sinasapian, kaya lang tanong, ito ba ay totoo sa Diyos? Hindi. Pero una, ilagay natin, ang katotohanan, mayroon nasapian. Ibig sabihin, mayroon itong tiyatawag natin nakaranas. Totoo yan na nangyayari. Kaya lang, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi naman ng Biblia kanina, ibinasa natin, huwag kayong makikiayon. So, ibig sabihin, nalalaman natin ang katotohanan. Alam natin yung totoo. Pinuspos na lahat ng kaalaman. Pero saan tayo mag-start ng kaalaman? Sabi ko kanina sa 2 Timothy chapter 3 sa Biblia. Pero tignan po natin, sabi din ng ating Panginoon Jesus sa Juan chapter 16 verse 13. Gayunman kung siya ang espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anuman bagay na kanyang marinig. Ang mga ito'y kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsidating. So binabanggit ng ating Panginoon Jesus, bago siya umalis, bago mamatay, at pabalik sa langit, sinabi na niyang darating sa inyo ang banal na Espiritu. Ulitin ko, darating sa inyo ang banal na Espiritu. Kasabi niyan, the Comforter, the Holy Spirit. Hindi niya sinabing darating sa inyo mga Espiritu. Strange Spirit. Yung sabi nga ng iba kung ano-ano pinapaniwala ng mga Espiritu. Yeah, kaya yung iba, may spirit of the glass. Ano pa yung iba, mga spirito dyan? Spirito ng latok, ano? Yan ang pangalan na, pinangalan, Simporosyo, naging Jesse. Yeah. Spirito ng latok yan. Halimbawa, wala, huwag ka magalit, ha? Magalit sa akin yan. So, huwag natin gawin yun. Kaya pag tao yung nagkasakit, halimbawa, pag bata nagkasakit palagi, hindi gumagaling, subukan natin. Iyan ang tiyatawag natin, espiritu ng lato ko na yung plato sa kaitlog. E sabi ng Biblia, ang darating ay ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. Kaysa mga Kristiyano, ang mayroon sa mga Kristiyano ay Holy Spirit. Ano ba sabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6? Hindi ba nyo alam na kayo ang templo ng Espiritu Santo? So, ibig sabihin, nasa atin ang Espiritu Santo. Hindi natin kailangan ng ibang Espiritu, kundi kailangan natin Espiritu ng Panginoon ang siyang mayroon sa atin. Kailangan hindi natin naramdaman. Hindi mo kinakailangan manigas. Hindi mo kinakailangan pikit-pikit. Kundi kasama mo palagi ang Espiritu na siya magbibigay sa atin ng katotohanan sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya sabi po riyan sa pangalawang unang Korinto, chapter 2, verse 10, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Verse 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay sa ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ay sa Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na Espiritu ng Diyos. Verse 12, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi Espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ibinigay na walang bayad ng Diyos. Binabanggit yan ang tinanggap ng bawat isa, kundi ang Espiritu mula, verse 12, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. So sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, iisang Espiritu ang siyang gumagabay sa bawat isa sa ating kasabihan. One faith, one baptism, one Father, one Spirit. Iisang Espiritu, hindi magkakaibang Espiritu. Espiritu ni Kola po, Espiritu ni Kola pa, ano ba? Iba't iba. Pero sabi ng Biblia ay meron tayong iisang Espiritu na siyang ating tinanggap upang magpaalam, magsabi sa atin ng mga bagay patungkol sa Diyos. So hindi magkakaiba. Kaya binigay ito sa pamagitan ng banal na salita ng Panginoon. Ito pa. Sa unang Juan, chapter 2, verse 20, kayo'y may pahid ng banal. Ano yung pahid? Okay, unang Juan, chapter 2, verse 20. Tingnan natin sa English. Mas maganda sa English kasi hindi natin kabisado sa para maunawaan po natin yung 220. Sabi riyan, bago diyan sa Tagalog, sabi niya, but you have an anointing from the Holy One and you all know. Sino may anointing? Sino yung may pahid ng banal na Espiritu? Bawat? Sino? Chapter 2, mga mananampalataya. Hindi pinipili kung sino yung may anointing. Sabi kasi ng iba, si Brother Jaime, anointed yan. Yung si iba, si Brother Carlo, anointed yan. E meron tinatawag na anointed person. Pero sabi sa banal na kasulatan, nang sinulat ni Juan ang kasulatan na ito, sabi niya, sa mga mananampalataya, kayo'y pinahiran. Mayroon tayong anointing ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabi niya, at kayo may pahid ng banal at nalalaman niyo ang lahat ng mga bagay. Sabi sabihin, walang tagong lihim. Lahat ng bagay na dapat natin malaman patungkol sa ating ugnayan sa Diyos ay nakatala, nakasulat sa banal na Biblia. Kaya kung may agad na dapat malaman sa Diyos, ang dapat natin gawin ay magbasa. Read. Dapat natin basahin ang salita ng Diyos. Hindi yung katawag natin maghaka-haka ka. Ang Biblia'y sapat para tayo ay matuto. Kaya kailangan natin magbasa. Verse 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap. tungkol sa inyo, sino kausap niya? Mga mananam palataya na kanyang, nasa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Sino nananahan sa inyo? Sino kasama ninyo? Ang Espiritu ng Diyos. Hindi iba't ibang Espiritu. Kaya sabi nga, may isang Espiritu na siyang nagpahid sa bawat isa sa atin. Yung katotohanan. Nananahan sa inyo at nasa kanya'y iyong tinanggap na nananahan sa inyo. Ano ba yung nananahan? Tingnan natin para maganda. The word nananahan, ibig sabihin, hindi ito umalis, lumabas. Ano? Kaya ito yung tinanggal natin, kanta natin sa church, na tatawag natin malimit na kinakanta ng mga kaibigan natin. Sabi niya, every Sunday, ano kanila kinakanta? Dati, come Holy Spirit, I need you. Then, next Sunday, come Holy Spirit, I need you. Pinalayas ba ninyo? Para tatawagin mo na every Sunday. Hindi. Sabi sa talata, siya'y nananahan. Ibig sabihin, hindi tayo iniiwan ng banal na Espiritu. Sabi po rito sa verse, English, as for you, the anointing which you have received from Him abides in you and you have no need anyone to teach. So, kailangan natin, kaya hindi mo kailangan yung iba't ibang Espiritu. Ang kailangan mo lang yung banal na Espiritu upang liwanagan ka sa pag-aaral ng kanyang salita upang matuto tayo sa katotohanan. Kaya maraming ignorante kasi sa ating lipunan sapagkat hindi binabasa ang salita ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang tayo matuto sa katotohanan. Diba sabi ng Diyos? Ang Diyos natin ay sabi pala ng Panginoon Jesus, sa ganitong paraan kayo manalangin. Sabi niya, pag kayo nanalangin, sabi niya, Ama namin na nasa langit. Hindi niya sinabi na sa ina kayo manalangin, kundi sabi niya, Ama namin na nasa langit. Iyan itinuro ng ating Panginoon, pero hindi ko alam kung bakit di natin maintindihan. Ang mga tao pa rin ay patuloy na iba ang kanilang dinadalanginan, iba ang kanilang nilalapitan. Napakaliwanag, sabi ng Panginoon Jesus, sa Ama kayo dapat manalangin. Okay, tuloy po natin. Sabi niya, dahil tinanggap ninyo, sino yung tinanggap natin? Ang Espiritu, hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid, ng pahid sa atin, the Holy Spirit, tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo. Hindi kasi nungalingan at kung paano kayo tinuruan nito, gayon, nananahan sa kanya. Paano tayo manahan? Sa pamagitan ng pagpapahalaga ng salita ng ating Panginoon. So sa madaling sabi ko, papasirin po natin unang bagay kanina, puspos kayo sa, okay? Ligan ko lang, para hindi natin kalimutan, tatlong bagay na yan. Yung una, chapter 15 kanina, unang bahagi, sabi riyan, verse 14, kayo puspos ng kabutihan. Pangalawa, puspos ng kaalaman. Okay. So, dapat tayo ay hindi ignorante. Kaya pag sinabi mong Diyos, ang Diyos ay Espiritu, hindi ito nararamdaman. Kaya naniniwala may hangin, mayroon. Pero hindi nyo ito nararamdaman exactly. Kaya tatawag natin yung pwede mo bang hawakan? Hindi. Pero tayo naniniwala na may hangin. Kaya sabi po riyan sa Pilipos chapter 1, verse 9. At ito'y idinadalangin ko ng iyong pag-ibig ay lalong-lalong sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Kaya dapat, dapat natin pagnilay-nilayin, dapat natin basahin ang salita ng Diyos. Kaya pag tamad ka magbasa ng banal na kasulatan, hindi ka nagiging maalam. Para maging maalam tayo, matuto tayo sa tiyatawag natin kaalaman tungkol sa katotohanan, basahin ang Biblia. Kaya sabi ko nga, ay dapat meron kayong Bible. Kung wala kayong Bible ngayon na yung tiyatawag natin papel, meron naman yung cellphone. Kaya kung kayo may papel naman dyan, Bible, tatawag natin pwede nyo itong sulatan at lagyan ng marka para masabi natin na tama yung ating pananaw o yung ating tatawag natin paniniwala. So dito sila sabi niyan, upang isumagana nawa ang kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Kung kailan natin makilala ang Diyos, saan tayo magbabasa? Sa Biblia, hindi sa panaginip, hindi sa pakiramdam, sapagkat hindi nakukuha sa pakiramdam. Dahil yung ating pakiramdam ay mali. Pero yung Biblia, totoo ang kanyang sasabihin. Kaya saliksikin natin. Okay? Colossians chapter 2, verse 2. 2-3, sabi dan, upang mga aliw ang kanyang, kanilang puso, kanilang mga puso sa kanilang pagkalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos ng katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Pansin natin, si Kristo ang siyang hiwaga ng Diyos sa makatwid si Kristo. Sabi niya, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kalap. Sinong kailangan natin? Upang tayo maging marunong? Upang tayo malaman ang katotohanan? Sabi riyan, sa makatwid bagay si Kristo, na siyang, si Kristo, ang siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan. Kaya kung gusto po natin maging marunong, kung gusto natin malaman ang katotohanan, kanino tayo lalapit? Kay Jesus Christ. Kaya sabi ng Jesus, if you love me, obey my commandments. Kasi tama ang iyong ugnayan sa ating Panginoon eh. Tama ang iyong relasyon. Kung tama ang iyong relasyon sa ating Panginoon, ibig sabihin, gumagawa ka ng tama. So tama ang iyong ugnayan sa ating Panginoon. Kaya sabi nga doon sa Roma 15 kanina, verse 14, na binabanggit doon na kayo puspos ng kabutihan at puspos ng kaalaman. Kaya kung gusto niyo mapuspos ng kaalaman, lumapit kay Jesus, at pag tayo lumapit kay Jesus, binabasa natin ang kanyang salita. Pinag-aaralan po natin ang kanyang Biblia mula Genesis hanggang sa Revelation o kaya pahayag. Kaya walang hindi marunong bumasa ng mga Kristiyano. Kaya bawat isa sa atin ay nakikinig, nagbabasa o nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Naalala ko yung aking tinuturuan every Saturday, sabi niya sa akin, kailan tayo matatapos? Sabi ko na, hanggat buhay ako, hindi kayo matatapos. Kasi ang akala nila, itatawag natin yung may panahon ng pag-aaral para sa school na natapos mo isang course, then mag-graduate ka. Meron naman silang graduation. Totoo yan. Kaya lang, yung pag-aaral kailanman ay hindi tayo matatapos. Kaya sabi ko, hanggat ako'y buhay, kayo'y mag-aaral pa rin. Dahil ako'y patuloy magtuturo patungkol sa salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. So sa madaling sabi, ay tatawag natin kung bakit tayo nagiging matalino, nagiging marunong, dahil tayo may ugnayan kay Jesus. Ano pa? So dito ay tatawag po natin, pag alam po natin, sabi nga ng Panginoon Jesus, eh, maalala ko lang yung verse na ito. Di ba, sinabi natin kanina sa Juan chapter 15, verse 7 ba yan? 7, hindi natin binasa. Pero gusto ko lang basahin. Kung nanatili kay sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Yung pananatili natin kay Jesus ay pananatili sa kanyang katuruan. Paano malalaman katuruan ni Jesus? Kung ikaw ay patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Kaya sabi nga dyan sa Juan chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So mayroon tinatawag natin na pasubalin Panginoon na dapat kung kilala mo siya, sumusunod ka. Sinasabuhay mo kanyang salita. Kaya ibig sabihin, upang ikaw ay maging puspos ng kabutihan, puspos ka rin ng kaalaman. Kaya sabi doon sa Timothy kanina, basahin ko lang sa English ha. Mas gusto ko sa English kasi na terminal. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ulitin ko lang. Sabi riyan ay and that from childhood you have known the sacred writing which are able to give you wisdom. Sa ibang salit, to able to make you wise. Nagiging marunong kayo, sabi doon, which are able to make you, give you wisdom and leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. So, maliwanag na tayo'y tatawag natin nagkaroon ng ugnay sa ating Panginoon, gumagaling naman tayo. Dati tayo mga bulag. Dati tayo nasa kadiliman. Sinusundan po natin yung tatawag natin buhay ng sanlibutan. Kung anong uso, nakikiuso tayo. Kung ano yung tatawag natin pato, doon tayo. Diba? Kapag meron ka narinig, doon ka. Kaya, dito isa katotohanan na tatawag natin lumalalim yung ating kalaman pag tayo nagbabasa. Kaya iniiwasan mo na yung mga bagay na hindi na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pangatlo. Sa pangatlong bahagi ng ating tinatalakay dyan sa Roma chapter 15 verse 14, ulitin ko nabasahin, at ako naman sa aking sarili ay naniwalang lubos tungkol sa inyo. Mga kapatid na kayo ay nangapuspos ng kabutihan. Then, pinuspos ng lahat ng kaalaman. So, meron tayo ng kaalaman. Alam natin ang good and bad. Iniwan na natin ang masama. Tayo namumuhay ng may kabutihan. Alam na natin yung katotohanan. Kaya iniwasan natin yung mga peking bagay sa lipunan. Then, pangatlo, sabi niya, ano pa makapagpapaala-ala naman kayo sa isa't isa. Kasi meron yung tinatawag natin mabuti sa mga ilan-ilan. Meron naman yung iba, yung tinatawag natin punong-puno ng kaalaman pero ayaw naman maging makibahagi. Meron ganun, isolated. Hindi siya tinatawag natin nakikisama. Kundi siya yung tinatawag natin hindi siya nakikisa, kundi siya ay nag-iisa. Ayan. So, pero as a Christian, sabi natin, one God, one Father, one Savior, one Holy Spirit, one body, one baptism. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay nagkakaisa. Hindi ito nagkaisa-isa, kundi nagkakaisa. Dahil tayo nagkakaisa, we have the unity, binanggit natin last Sunday, ito yung ating ginagawa. Sabi niyan, kayo ay magpaalalahanan. Okay, ano ba sabi rito sa mabuting balita? Mabuting balita, verse 14, sabi riyan ay marunong magpapaalalahanan. Ayan. So, ibig sabihin, ako ay may concern sa inyo, kayo dapat may concern sa akin, at tayo may concern sa bawat isa. Diba? Kaya kung nawawala yung isa, kumusta na si kapatid na ganito? Ano na nangyayari? Kaya tinatanong ko si malayo si D. Dapat si D dito sa harapan. Ano niya? Maraming assignment sa akin yan. Dahil nagagawa eh. Di ba? Nakita mo na ba si Kulot? Ako eh. Di ko nakikita. Eh, saan na si Kulot? Wala. Lumabas. So, ang point ko ay tatawag natin pinapahanap. May pa ako isang pinapahanap sa kanya. Nagtetextan ba kayo si Liit? Sino si Malik? Okay, ba na? Okay. So, ibig sabihin, ayong point natin ay word na tayo dapat magpa-alahan. So, ibig sabihin, tayo ay may concern sa bawat isa. Hindi pwedeng buhay ko ito kaya wala akong pakialam. Buhay nila, kung ayaw nila, duwag nila. Oh, sila ang punta sa impyo, ako sa langit. Pero as a Christian, sabi rito ay, ako ay may concern sa bawat isa. Kayo ay may concern. Ibig sabihin, mahalaga kayo sa bawat isa. Bawat isa ay meron tinatawag natin unity at meron silang tinatawag natin concern sa bawat isa. Ang tagal ko nang dinakikita si ganito. Kaya tinatanong ko minsan eh. Diba? Hinahanap natin. Kaya dito ay isang bagay na dapat na natin gawin. Ano yung una kanina? na nakikita sa ating ugali, puspos sa kabutihan. Then, pangalawa, puspos sa kaalaman. Then, pangatlo, ay may concern sa bawat isa. Kaya, kung didiscuss po natin yung word na sino ang aking kapitbahay, who is my neighbor? Ayan. Sino yung aking neighbor? Siyempre, number one, yung aking kapwa mananampalataya. Ayan. Kaya sabi riyan sa Hebreo chapter 3, verse 12. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya mayroon mga taong tinatawag natin na ikaw ay liligaw. Baka meron daw. Kaya mag-ingat daw tayo. Mag-ingat tayo. Kaya ito isang paalala. Kaya kung saan-saan tayo, hindi, pares din. Sama ko. Subukan ko lang. Hindi. Dapat tiyakin natin. O baka iba na yung pinupunta ninyo. Di ba? So dito ay isang bagay na tatawag natin may concern sa bawat isa. Kaya sa verse 13, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa. So hindi pwedeng preacher ang siya nagpapaalala, kundi bawat isa ay magpangaralan sa magpangaralan sa isa't isa. So ibig sabihin, meron tayong tinatawag natin responsibility sa ating kapwa. Dito sa mabuting salin, ano? Ano yan? Hebreo 3:13. Yan. Kasi napansin ko na sa ibang mga salin pa natin, mayroong pagkakaiba yung kanyang statement. Kaya minsan, yung aking sinasabi, iba palang dating sa inyo dahil iba yung pagkasabi riyan sa mga version na meron sa atin. Hindi naman pwedeng isang version lang tayo na sabihin ko, ito lang version natin. Okay. 3:13, sabi rito ay, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. So dito ay tinatawag na mga pangaralan. So ibig sabihin, ikaw ay nagpapaalala, kaya pinapangaralan mo ang iyong kapwa. Kaya kung nakikita mo sobra na ang kanyang ginagawa, o sumusobra ka na, ay bawas-bawasan mo naman. Baka ikaw ay mapahamak. O kaya, sige pa. Ay, hindi naman. So, ibig sabihin, tayo ay nagpapaalala. So, dito ay isang katotohanan na ito'y trabaho ng isang Christian. Sabi niya, ulitin ko lang, ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So maliwanag na tatawag natin, baka takayin tayo, kaya dapat natin pagsabihan. Saan ba nag-start yung marami? Ha? Yung paunti-unti, kaya tatawag natin paminsan, minsan ay nagiging madalas hanggang sa naging kagawian. Kaya dito ay sinasabi riyan na iyan ang trabaho natin as a Christian. Sabi. Kaya sabi riyan sa Hebreo 10:23, nang ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalin lang sapagkat tapat ang nangako. Sino ba yung nangako sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Verse 24. At tayo'y mga tinginan upang tayo mag-udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. So ikaw, ako, tayong lahat ay mayroon concern sa bawat isa na tayo tinatawag natin, tinitignan natin upang tayo'y gagawa. Sabi niya, na tayo'y mag-udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. So pangit na makikita mga Kristiyano na ibang kanilang ginagawa, kundi dapat pawang kabutihan. Pwede pa na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalong yung mamalas na malapit na ang araw. Kaya nakikita po natin, pinapaalalahanan po natin ang bawat isa. Sabi yan sa ibang salin, 10:25, dito sa mabuting balita ay sana. Kaya sabi rito, huwag kaligtaan ang pagdalawang ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na nakikita natin nalalapit ang pagdating ng ating Panginoon. So hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Maring ikaw mauna, ako mauna, okay, biglang darating Panginoon, kaya sabi doon, dapat daw natin paalalahanan ang bawat isa. Kaya diyan, mag-aralan sa isa't isa. So ibig sabihin, dahil tayo ay mayroon unity, mayroon tayong concern sa bawat isa. Okay? Sa pa, dalawang verse, bago sa panghuli. Sabi riyan, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa. Ayan, problema sa Tagalog, mahaba sa isa't isa na sa pamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. So napakaliwanag na sabi rin tiyatawag natin sa pamagitan din ng ating tiyatawag natin pagsasama, pakikiugnay sa bawat isa, sabi rin ay tiyatawag natin ang managana daw ay ang salita ng Panginoon. Na sa atin ang kanyang salita. Na ito'y dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Alam natin mga batayan ng ating pagbabagong buhay. Dahil nabasa natin, alam natin ang ating kautusan ng ating Panginoon Jesus. Kaya pinapaalalahanan ang bawat isa. Kaya sabi niya, magpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, himno, at mga awit tungkol sa Espiritu. So ibig sabihin, may time na tayo, may fellowship, tayo na umaawit, di ba? Kaya dito tayo tiyatawag natin sa ating pag-awitin, umawit tayo mga salmo. Yung word salmo kasi ay nakahangod doon sa Old Testament. Yung mga awitin, mga himno, mga spiritual, awit na ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Sa ibang salin, sabi doon ay sa English, ibang kanyang pagka-term, ay dapat tugtugin ninyo sa inyong mga puso. Kaya pag tayo nagpupuri, ay ang Diyos ang siyang tiyatawag natin naluluwalhati, itinataas. Kaya yung ating fellowship, yung ating worship ay tiyatawag natin nagpapatibayan sa bawat isa. Kaya ang iyong presensya ay nakapagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Hindi nakakaumay, ano? Yan. Kasi ikaw na naman, dyan, palagi ka dyan eh. Sabi mo, palagi ka naman dyan. Parang yung tiyatawag natin, pag gano'n yung ating ugali, ay wala tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit tayo narito ay hindi dahil nandiyan ka, kundi dahil sa ating Panginoon na tayo nagpupuri at pinapalakas ang bawat isa. Kaya ang presensya niyo, presensya mo, presensya ko ay mahalaga. Kaya ikaw, ako ay mahalaga. Kaya kung tutularan ko sana ng mga ibang pastor, sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga. Hindi natin gawin niya. So, pero maganda rin ang point ko. So, dito ay tayo nagkakaisa. Kay pang, sabi yan, balikan po natin. Sa Roma 15:14, bago mo, I myself satisfied about you. Alam niya ba, about you, my brothers and sister, that you yourself are, you, full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. Yan ang tunay na pagtingin na Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Roma. At iyan din ang tingin natin sa bawat isa na kaipuno ng ano yung goodness kanina? Tagalog? Kabutihan. Ano yung knowledge? Kaalaman. So walang mahina. Marunong kayo. Then, able to instruct one another. Ano yung able, instruct kanina? Kayo ay marunong magpahalaga sa iyong kapwa mananampalataya. Iyan ang dapat makita sa ating buhay. Pagpalain tayo Panginoon sa pagkarinig kanyang salita.
2: bilang kuban awit in number 20 20.

0: Tayo po ay dadako na sa banal na hapunan. Bago po tayo makibahagi, paalala po sa atin na siyasatin natin ang ating sarili bago po tayo kumain ng tinapay at uminom sa kupa. At dito po sa 1 Corinto, chapter 11, verses 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapire sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po ay dadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan, ang pag-alaala sa kamatayan ng inyong anak na si Yesu Cristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin. Nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kanyang katawan at ang kasalasang ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-alaala sa kanyang kamatayan ay magampanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you.
1: tayo po'y dadako na sa ambagan ng mga banal. Ganito pong sinasabi sa 1 Korinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpa ayon sa kanyang igiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ganito rin po ang sinasabi sa 2 Korinto chapter 9 verse 6 to 7. Dadapwat sinasabi ko ang nagahasik ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagya na, at ang nagahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, wag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po sa Ama sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Higit sa lahat sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang pagpurihang ang iyong dakilang pangalan. Naway ang bawat kaloob na mayaambag ng iyong mga anak ay magamit po sa namin sa ikalalawak ng gawain para sa inyo. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Magtitinig mo tayo magsitayo at ibukas kayo sa akin sa 131. 131 po. There's a great day coming, a great day coming, there's a great day coming by and by. When the saints and the sinners shall depart in right and left, are you ready?